Asunder meroron ti nga po ngay, pun kapirantan naratay, ni kapungan nakin ti tarepon, kira pa kaway ka po, awaratay merawso. Iyang kanwan, rapi kaway ka po, naroon kapungan nakin ti tarepon, me kanwanan ako. Oto abay karariki, pay ka, kanwan koropa yay ka po, niya na pente po ngay, pun tuwana ti pa yari, bayriya ni meuray na nun ti pong tuwana me tuwana. Iko na ni po kira, ni katavyaron narareita ki merorora, awarausu wai kaki mena irari kira pa amena isina nukun kiripes ki amena yon nape. Sire yakin rabia kau wai kapo uya ni katu apung. Ya katu meira mekanuan pei kari kinti yon nape apanin. Aya konana pe nubuo karu naraka kari kemani. Yon ti online ni itira tape uwa. Titare pun, erang mariri kira patana. Me konana katu meira me rausu wai kaa mea ka isina nukun napera. Nditai erangin tabi. Aya bukin nani o asirang kakaitau. Kais ko na noy kanwan rapi kaway ka po. Mengen nani ang kayipes buo kara me kapayira ikari ki men payay kay. Me ipon ko na na pentapin na nana tauta na min tauta na tipay harang ni kakawa kiri ki. O tipay ani pun naratay me tukura kaya kisirang ni kaan me nga iya ki arawso. Kwasa no nora tipay harik ki. Aya wayan tekateka toa kain ti mo yung atuwan inanun toa na titap. O, awa yan takataka ikikira pataya. Meke taka karapika uwe konoria. Pakapenirika yatay. Yon na yatare puan. Eng, awa yan imena rapataya inanunti tapwa sito wana. Me ayayangu. Awa menako. Pakamena ntapo tapewa. Tapimen nati ay, atatani nga ya. Yakaro parang ini kanikarakin na kanuan na yapong. Tom na yareire. Menaka nga. O ni imam metintet. Ape ni muan tapitapin tatara ya tarepuan ni memetako ni kanuan tiyo anape. Saki siyani, mentapitay, o menga karo, arangkan kapenya ya tay menasiya. Mete kanganga panasiya, arangin nanurikin na ya games na ya tamnei, na ya tarepuan. Arun tiritakin te usu, enarangin kurakura keni merurung, rinanun ti memeruru, tewayan ingari ngari, tewayan ritakin namaraki. O karikian to wayan rita kinanon te pong to wana me to wana. Titare pun, ipon na kikonan no niya muin teingan karaw na no. Kito ati meruru epon na no na kiroay. Sa kinano na pa epwa ka katirapya ka wepo. Mete king e kanta ni nga kikay, pun na ron te kaperans. Kaperan tamtay. Sikonan ka po nga na kanon tirapya ka wepo. O tos na kaputuwa yon titare pun ki. Sinariyan ka po nga na titare pun para pa inim maguri. O ni kapungan na kon neriyay, me ina kiriki pa tisa pepeiriya run wakin arapong tuwana me tuwana. Kito inang kona ni katana ko ira men sabangaray bukin na rawso. Ina kiriki titaripon pa tisa control me ura.

Hami pumega i AM gi spam mas guay dadzon na estasyon sa moro KUAM Isla 63.

0: Remember, ven la campana a Vodafone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yay kaya napakan po. Vodafone, amon te meteroy na rin de Samsung, at AO6, nipo na te bubuha pi meriwaw. Ayay rin nabe na anakis, ayake po na.
1: Yan kami po na nga kive na be ng Samsung.
0: Payera ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ako po at ipimerwaw wa po ng kay. Apo po na roy, wapo po ni mabimerwaw wa. Kuwaran nan. Tumoto i 14 at tipo po at ipimerwaw wa. ZTE 835. Tipo po ni mabimerwaw wa po ng kay. Kuwaran na pa nan. Tinubia V70 at wapo po tatara po ng kay. Apo na roy, punong wapo po ni mabimerwaw wa. Tinubia TV 80 Max. Wapo po at ipimerwaw wa po ng kay. Apo na roy may mayna. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, anaya, ngaya mwante ka nganga mwota phone nani ke?
2: Show me poko, e wapupua wapu meruwewa te tarapona, angkai, e popu kita wana kon wapupua wapu meruwewa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O e poni popu kita wana kon tini pupua ni mapu meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupua wapu meruwewa. O nipopu kita wana, nipopu kita wana kon ono pupua ni mapu itara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarik irong tini mea pui ni present de paka ni po yon na mga wawa ang taripon at de A07. Irarik ir nane ang my phone na de 17 na kakinana ko o tapi wari ki taripon ay kataw roi na nun peira. Po pa ingay payekyo kyo kitay.